Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya, ulat-lat. Woo!

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, yun, namiyak na baka ko. Kis rapak mo ako. Kis mamit mo ako. Kis kula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya rumah kay dibere chico. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa hempon. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, Chico.